0: Radio Sapiencia, your choice, your voice.
1: Na mufodo ndi madana ya ma ititita hasi agucha bia kama mufono gosi go to oseme la anya ugbu onye nwe m na arahura nye mi ho ufodo ona amaya anya ya osetigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere ko tinje ge nka ve ezigbo sign ka mu we banye me cloud backup nwe kwa ndidi obere oge onye nwe m ga abanye ge 3 ehe Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abru no na aze yuzi ha. Ima kwa na mo atori ima ihe nini neme online. Ngwa la anya, ki food nubogi iti mo tata.
2: Jireke, dadam se rubu agula.
1: Gini ka mga rinu.
2: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Si anya na auto update gi, lemo onre app ime prezoro na kukune erige go. Me chwe tabo nge nana ye yuzu, mpobole iti yere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone kambo. Obro ni dozi data golf ma, miaya, fichono.
2: Won't you turn a data guitar? Leave it 100.

0: wobula. Ugoza humbu gosigi wojo ya. Eh, were MB paracetamol. Nke na acha meme kuchapya nuzo.
1: Oh, weye banaya.
0: MB paracetamol. Nke na acha meme bumakagi nezinulo gi. Ona itisasi ahumbu. Ntakrin takri oyomuma na ori ba uzbo. Oburu ni yene mega lahi. Mburu bosha bu agacha. Gahu dokita. MB paracetamol. Oge me nweto nwe gosiso.

0: sim ya mere m ji na-etinye no cube na nri ọwụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke m ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ ugu ose yabasị ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu
1: nna m afọ ejughị m achọrọ m ọzọ
0: eziokwu

0: Food na home.
1: Ima na mbu ufodu, ndi madana ya ama ititita hasi ya agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa mwenye mwe mna arahura. Nye mi ufodu, ona ama ya anya ya. Ose itigo, kawere uhira me auto update. Kanyi chere, kuchi njige. Mm-hmm. Nkavi izibu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwekwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga abanye ge 3. Ehe! Obanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko diya Bruno na aze yuzi ha. Ima kwa na mwa atori ima hini nene ime online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mwa tata.
2: Jike, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mwa renu.
2: Sanya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Tia yana auto update ge. Lemo wane app ime prezoro na kukune rigego. Meche tabo nge nana ye yuzo mbobule iti yere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: What you thought of data guitar? Leave it 100.
3: Isi radio tona amasim. Ya mere m ji na-etinye no cube na nri ọwụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na ama pokopoko, ugu, ose, yabas. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
4: Nna m, afọ eju gị m, achọrọ m ọzọ.
3: Eziokwu.
5: Tinye akwụkwọ nri na ama pokopoko na nri gị niile, were ezie nọ cube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.